Nyago kana sigirbi. Baba ko kana sigirbi. Hayra ka ko gona go ije. Ka go hima ka kuy chow. Chow si bara magi waka. Yeral wakilio. Wa haw kuna. Umma bay ganda di. Anat kali jamaire wo yoda hando. Umma isa ka indi salakar.